0: dey kan am do dey
1: me say to say won bo akomea won say be ma dey akomea
0: eh eh
1: ne medin dey akoma
0: enti na na ma akoma be fi
1: akoma be fi
0: eh sa
1: e je ni mbuatin
0: e ni mbuatin
1: I think that the whole radio station, I think presenters, so me na me din wapa. To be din wapa, so I say me dey dey amenim.
0: Sofia, Nana,
1: Mama. Sofia na nka. Say Sofia na dey din a, eh abrofo din a mother told me wa ha.
0: E ka ho sister.
1: Enti me say
0: eh udi.
1: Enti me fa ni nyina nka. Sofia, Nana,
0: Mama,
1: Akoma,
0: Akoma,
1: Befi.
0: Befi.
1: E dey ni mbo atin.
0: E dey ni mbo atin.
1: Aha.
0: Enti o si din e be fi ohun
1: ah
0: ah
1: na me
0: ne ja nture
1: me kunu din de buatin
0: ah o kunu yenye eje ni buatin
1: eh se eje ni buatin
0: aha e compound him aha se na so kunu ni buatin no
1: ah o ta ye